Gak bisa nangke soapan tapi naik ke kopi rong okawa kumayaditi kesalimbahan boros dusun. Ay aramai bo, mayati kening awi fam keo. Soapan tada ko apa tebay nanti katalun hopo dititulan keturu 2002 na pada menom. Yang saat pakawagu ko soapan bay nanti hamag kinangodralo DJ Maida. Telu jam keo gisam na jam ko pada mdo tengah daw. Kuro, no kabar do kayo kasoban ba na tita binayin ka na suway da kalansanan nga olidas sa tapurimanan kyo, olidas sa tinan. Ginawo nga otoronong, onsiko. Amko sige hantunan wanta ko kasiwatan kawagud, pati lang po sa kapasiyan tarawbay na

0: Tarabay na ti, iti ganingaw tomuh, kyo? Nuri, tanto na po yun, Nuri, atang kangaw ka, ngaw ka mantad kay iti ako basanan. Bay naman na gyan tomuh, kyo? Lalo-lalo nga sosok-sosok dati. Kami kuro nakabar, tapi na ito ko tumutumu, huro ko suwabon bay na di. Alansan do, nugi haruro si Kikyo, alaku-laku da jualon. Mami ti, hay kasasari, mungaruhang mga balut do kayo, nuna po taguangon kyo, nuna po karaja, taguangon. Taro bay na di, alansan na susunong at panaw. Sumanga daw. Baham do, jam iti kyo magkaringaw? Sa mga jam ko pa na misad kaswabon o marungawat kabar kaswabon ta daw ko apat ababayan tarungaw kapsul ming goodbye no jam ko pa na misad tulong hapad minit abang pagulod ilan to kawat ning kakaton tay ko inugyari ko ngayon do tawan ni dapat at watas hitikanan po ng sakit pagunta ko tarabay no magkinangaw duo sinding. Sini ka paguluti mantadi George Lian tambalut ku hilad sedu. Mantadi Jenny Gaising minung kalad. Am kopi handa ta kopi taro bayan na tu tadaw piyong bolutan sem pemagunan kyo. Oh, konta kopi handa ogumu sinding-sinding dat karet piyong bolutan dat terongaw. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawis sinding dusun tangaramay.

Maginaw ta ko sinding di Babra Emma da tinuti. Sinding Raitan da Tambalut. Ya tadaw bay na ti tadaw piyombolutan sang pumagunan ta binay. Kumadit wago nagi maginaw ti kasalimbahan kini nga FM kyo. Haro ka pailan ko takuri karait niti tadawad piyambalutan sa pumagunan tayo kahari persahabatan sa dunia kati. Naman ko palang basa dati nukya orang opa ti sinding mantadi Babra Emma Tambalut.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranungan, kapusyon, timpo, bayno. Kaino, magyampay toko puputimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Kotobian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ay, aka Angela. Tukoy, no da ko pintang ano na?
1: Eh, Lisa. Eh, di ba mintong ako ti drama at Korean ko di tin RTM click ko ti Lisa.
0: Ay, yan. Harap mo madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilan intangan hitin RTM click Lisa magsusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Yeah. Harap di bayaran mo magunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oo, bah. Umbalan po nag download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Ampasan mata di Nelson Stephen di Kampung Ranggom Apin-Apin Kepisanangan ke Soben di Jemai lega-legatan paralan keraja. Tapi pembalutan sempemugunan kumadoin senan magkikinangaw nung haro ko ti lombusan dit nakagar nukati nung haro ko ti lombusan dit nakagarit ginawa do kayo. Umpunay ako na kiyo ka. Olidang ila tadaw do kasuabon nalihot lohaw dila turipos. Uroy gya. Katabian tadaw pembalutan sempemugunan olidas awanadan nadad do poing ngompus. Ponsikaw DJ iri-iri no kati uy harot pantun gya. Miss Gia pantun di Nelson. Nga asian ni Gia turipos tu nalihat at lahaw. Ay sapa ka mumbal mamarait dit sundait ko di dagi ma amahal nohot o sundait at mulahing-lahing kyo. Titi sa mumbal mamaray titi kapisanangan di Jemay tabi tadaw kapat gulupo kumadika mamasa nagi kumad tambalut ko ngawi miagal di andong ni arini kaliyo ni tampulan am koin sanay tambalut tika tutundoho miapait pasun tabi tadaw piyambalutan mamaray to ku dari sundayt DJ au na po kontak nga pakiraitan ku di arini ka tinggoron pituongon om rasam kang kuda posikal DJ ka oi David Sandow matad lotong. Nasuaban mati rasam hiti lotong kasadap DJ ka. Kasuaban diti senang matu kya. Magadaw na dibo. Kita daw na dibo. Nga ako kon takilo pamarait kya. Nain samakan kumati di kanihab. Ako kan tagyan na rong kya. Iti na ponting nga wansayan datulun. Ito ikaw malayo na po na nga nukagya kya. Memansay irihaman iwan sa yan. So ay nakago kamayan kaya tira din.

Ba, makinaw pa na di sinding kaya. Pagulod, ano di. Harakawag hot pasan. Teka, it mumbala mamaray ta sunday. Ang pagulod orang hot kapailan. Iti man tadili di akali din. Yaho ako na di sanganon, no?

Kapisanan kesaban kumani wa guna gimag kinangauti kasalimbahan kiningaw FM. Kasalimbahan baras disunod bay na tikiya gisam na jam ko pa damdo tanga daw miyampay doho DJ Maida. Semua peti kombolu tanda hiti in Facebook Andong Junis Lime. Hai kapisanangan kesuaban DJ Om tabi tadau kapat ita dau pitomuan hiti watas keningau Om negi watas tambunan ka iya topot. Aramai na damai temunung hara timpu kia DJ. Mengindarai ke dahu kia tuk maraja. Ogumu tak kita dagangan ba DJ kirim tabi nepok kumangawi tensanan tambalut keningau FM kia Om iri-iri na rapulan ku DJ pon si kau agi kina kanti. Om Justin apin-apin kia Justin. Justin apin-apin. Shalom senang kesuaban tadau tadtaru. Tadau tadtaru bye no. Nugari kini habis dikit tadau madsa. Taruh na di bay no. Tapi pipabasan kaya DJ Maida kanti magkikinang radio kaningaw FM alasan Alidas Kasari kano takaw na dahat barakat asima mantad minamangon buli-buli na rasam di kasadap DJ ka balag-alaga tonto ko panaw karadya kaningaw FM kuhoy aramay bo kanti kapisan nga nagi kumadya Maria Johan. Liga o pedi kawagutit. Mbal mamaret sundait kya. Bangkala ka di JJM. Au kontak kang ku memonsai hamin kya. Agayan no kopiat hamin no monsayan. Johnny Aling, ngid Kampung Bakiaw, kapisanan kesuaban, kumatin sanan tambalut inong, gano po om nagi DJ Angela kyo, kakagutuk Angela kyo. Manod paray kan, tati simbar sundait, okon ko manod do paray. Tinopati nga kakamot, di wansayan datulun. Samok-samok na di. Koyok menit papartambunan kapisanan kesuaban tarau ka apat kumadia DJ tabi pibabasan om kapisanangan domoy tomo kumanto pinaingay alansa nang alidas om asanong kabar tarau bayno Irina DJ punsiko kati ikang amin na itomo kiyo koyok menit.

0: Missingilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Missingilan to kono panga ita kanan dit awian duwaga.
2: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti na po ubi keledek tinga magiswayan na pamarait tong dot i nugi ako basa na boros it isa isa kaya nun kit hari karetet kaso woy nga haro nagi hari maretet bogoy
1: kung mo tiyaban sa ti kaso harit haragang harik yun
2: haragang harit tasilaw
1: tasilaw harit ay tom
2: day inosorob
0: ha mo ba yan min singilo.

ba? Mag kinawa pa nakawagusin din kaya. Right, na di kaya hot sundayt. Pansikaw na da kayo hit. Mining gisamot magihumot panimbar. Mag kinawa sin din di Arabella Kathleen Oliver, lumangadoku. Lumangadoku.

0: kababayan, magkaringaw
1: di kayo.
0: Manikid, tadaw kayo sa Gisom, tadaw kalimo.
1: Jam ka siyam kasaban. Gisom, arikata, jam ka habrimisa kasaban.
0: It ka sa limbahan, boros dusun.
2: Hi!

May kakal agaras dikit tadaw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Mantok dit pa yung karaja itupis, masanong na pa nga, mamanaw, mantan po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadaraping media karaja, ni panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu dopo nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

telepon sigo tu kakal perong audit ka salimbahan kaninga FM ka salimbahan Boros Dusun kyo. Aruhay na da pupusan no dia pupusan da jam ko pedem 2 tengah da bo. Anda aruhay ka pia harap 50 minit. Jam tahuri nanti mababayan orang oh jam ko pedem isa 30 minit iti capsule minggu by now. Bagal di naritan ko di tenuk ya. Kapsul minggu bayan nanti apa perangod beberesan miaman tadi tepinai dalan tadi kampung Bariawa Ulu beres karait dot nurih iti pengindopuan daudot.

Ba, maginang o duwa sinding iti. Iti kaginawan ko. Sinding pinyampatan di Ferdy M. Shane o mi Kilong Kating. Tambalut ko manta di Denny F. Malinggi.

Arpati ka ba yung langga? Tapi na ikaw, iti na pa karay iti Carnival STEM, si Kulta Siriba, na yatan watas ka ni nga umantok taon 2026. It man uludo.sk Kampung Kaningaw. Iti na pa nga po horon dot nakatimpun di ba yun, okay? Katalo na hapa, iti tulan katuro, gisam data daw suab, katalo na po damisa, iti tulan katuro. Matimpun na jam ko turun ka suabon, gisam na jam ko apat, talon hapad minit do sa sadapon. Amrekat kau nak ya tapi nai saya tu simbayan dot mongoi intong di tit carnival stem di ti mongoi nagi intong di ti gerai gerai ngad kepabelian di SK Kampung Kaningaw. Amiti na pong angin pahimogono di tapi nai Suhaimi alias Suhaini Haji Matsha. PPD dat watas Kaningaw kyo. Mukha na po na babayan di tawa pagyalaan kapiyon dat iti Carnival STEM diti. Nga haro iti truitan dat Robot Battle Challenge kadi. Iti na pang hila Dewan SK Kampung Kaningaw. Haro nag iti Water Rocket Challenge kadi. Aramayat program nga iti kyo. Ilan na pang hila pada nga SK Kampung Kaningaw. STEM Talent Show na pang hila ipusat sumbar SK Kampung Kaningaw.

FM. Siam na pa ng apat si Pesturo Megahal. Kakal makinangaw, kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa na mapat, titik turo, megahertz.

Advantage jam kapada miso lima no hopod minit tedot ke suaban to binay. Hiti takono di kalimpupusan diti kasalimbahan boros dusun kya. Masigaw na daw kayo it minaginangaw mata di tenu pagisundat bay nati pati lambasan at miyang paydahay kasalimbahan boros murut sumawali hidatino kya. Pagaya man takaw monsoy miyang pay di DJ Eza. Kung sikaw it kinatanudan na kayo hi dababayan na tadawbay no magkaringaw. Amgisam dalat kapi rongaw kawagu kya kapi salawat kawagu maya ditika sa limbahan dat kiningaw FM. Tamay do kayo kalidasan, tamay katingiligan kya tapinaw. Sinding pitangkiran to call do kasuaban bay nati itino pitangkiran mantad the divine master sa omnagi mantad di Rosario. Sangulunan. Bamin ako po kyo. Bye-bye.

Ya pa kakarena patutuno ko pera mo yon kinavalon kawanan ra orohitu Intoramit Malaysia. Wawal no kawanan na libong nung kaningaw sa lora susuab ng ulura kula-kulainto. May amlondom ang uluan ng palakra kula-kulainto. Lasun oro ruong oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosan na libong nung nabawan sa lora susuab ikan ang ulu. May amlondom ang uluan ng palakra kula-kulainto. Lasun oro ruong oparam apat suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasanda libong no tambunan solora susuab nang ulura kula kula into mai angulo nang palakra na suangan into kamlondom angulura kula kula into lasun waro ruo ngoperam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Amgo sanda libong no tenam solora susuab nang ulura kula kula into mai amlondom angulo nang palakra kula kula into lasun waro ruo ngoperam talu suku talu nga operam talu darja Celsius. Hinong apinatutun ko ramayon, babalong kawanan ra oro hitu intara kopisan, meteorology, Malaysia.

Laho na susugata, balong aringgit, tulong nga oporam 4 nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa 4 nga ringgit, 6 nga oporam 3 nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ro, 3 nga ringgit, 6 nga oporam... Siam nga opor nga usin sa kilogram. Gatakan talan grade ka sa 4 nga ringgit, 4 nga oporam sa nga usin sa kilogram. Gatakan talan grade karwo, 3 nga ringgit, 6 nga oporam, 8 nga usin sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit, 3 nga usin sa kilogram. Panduli ako pa yung loho na susugata, 8 nga ringgit, 3 nga oporam, 4 nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa 4 nga ringgit, 6 nga oporam, 3 nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ro, 3 nga ringgit, 6 nga opor nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa 4 nga ringgit, 4 nga oporam sa nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ro, 3 nga ringgit, 6 nga oporam, 8 nga usin sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit, 3 nga usin sa kilogram. Aho hito pinengkual no lembaga industri gata Sabah LIGS. Ang pagkakarayos takapuanting ngayos amring ho takapo Rimbay Hydro no man sa am. Rimbay Riel Betje pangal am. Sumunuhin na ba ho Rimbay Intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo. Rapagayaman takaw monsoy. Inturajam ka opor amro. Sukurajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.

Ya pa kakaping ko nang ramyo ng kining ora mo radio kining FM on yak intok mo yun. Ang pa ko nang po yora bilin bilin on soy intor ramo yun. Ang pagkakaray no, jam karwo limong oporam ruang aminitra may nakasukutakan nyo ra kapaparan no kasalwalan raho numurot ra oro hitu aki asyaw sinolay raho ika onsoy naringo mo yun intor ako. Sumunod ito, rangan intakan urangan ng karaja, DJ Aida, ralom kasalulan rahunong melayu, santai petang am harmonika. Am rayus taka po, ang kining ora rimbay, kinitak nurangan taka, imoks, nakitak na rimbay ng buyunan sela. Am rimbay, kinitak nurangan taka, isinuaje, galing i, rimbay ri Julius Rashid. Am hiniakin taraka, au DJ Iza, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengkonan.